Ni yon bagay ka fe mwen tsombe leta. Bagay an chio ka fe mwen pet fwa. E kom sa, toi e mwa. Se kom sa.

0: Lingale mo bi nak balim baka bu wiya bu janga na wiya ka jaka ningale mo balim baka bu
1: angwo ti me mo shoji
2: ko ka balim baka bu na.